Leoda, a toa di te, de gaia nun a to odino, ya gaia i, de gaia nun a to odino, gamea wi o. Oh, yo sa ni pa pa ne